mangudlawa mangota to. Dalalo trans molato lakea ode mohyolo Kabupaten Lohulontalo ma opio hulio umalo oto duo upangolonto pusat. Uolo mopulo miliar. Modata tama hemongilo dalala umalo ruru sabeti. Nabo ma ilo padulia mai lo Kementerian Pekerjaan Umum. To usulu lo pamalenda to daerah. Wau tahi hulo atau bantayo pobo ide. Dalalo trans lake yang mohiolo beti, dalalo uhe poba ba langalo tau. Tidio pomongotani. Tato bantayo pobo ide provinsi, saprudin bano lo otanggulai, kalaja lo dalala beti, ma bolo hepohi mawalo nakyati. Sabu dalala beti, ma lo aan tululo mao. Umai mo obu bulat de tohu hasil lo mangotani. Dalalo wanu pio-piohu mai mo oro dawa hasil lo mangotani. Boli mai mo oro dawa ekonomi tohu ngolak yati. Mengolak mangotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu morang.

mangot lawa mangot tato. Ito hu uluo to hulondalo. Boli liyo maaw ito he umulolo may. Panalu popo walisiola o de mongo di timoli. Sabu to timi idu ito he umulolo boti mai o maana waupitu waliyo. Uluo umotolo didiki, uluo umotolo awota motolo ponua, wau mai mo madiki huhutu lo mongo di timoli umali mopio. Wau, ito he umu lolo boti mai mo osenangi hila lota ukeke ingo. I akademisi to ia IN Sultan Amai Hasim Mahmud Wantu lo otanggulai. Ito he mulolo mai boti palalu popodu otolo alihu dilamai lo duolo jamani. Sabuto tulete ito he ungu lolo buti odelo mahe olipatalo tau. Aanjamu polo lumodu olomao. Mopodu ota ito he ungu lolo buti mo odelo tilangkulo lo hulondalo. Ito he ungu lolo buti de dilakbo mai mo ohi buru. Labo olo mai mopo oto heta a wota wauko nua. Ode mongo ditimoni palalu popo wali siala lo ito he umulolo buti. Sabu ito he buti wanto-wanto he adabu. Mungudla mongo tato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.